0: day xamne julit la bul sasal ken bul waxal ken lu amut ndax bes nga ñew de nañ la teunk yew la duggal ci am pax kan ngay fekk ji yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala malaaki fekk la laaj la loy wax suñu borom mbokk yalla yalla may ñu deg ak top yalla yalla taxawuñu yalla def jamm ci suñu rew yalla yalla sam suñu njitu rew motele ay nalam yenem ci rew mi moy muhammadul bashir jomay jaxar fay yalla yalla sam ko yalla motele yenem ci barki yonentibi sallallahu alaihi wasallam yar gi rek amna solo tey gi ak dal gi amna solo te njit lol lañ soxla ci mom kon bashir muhammadul bashir son excellence yalna yalla motile sa yene yalla fayli yu defal lako insha allah def ko ci suñu rew def ko ci mbollem rew wi julit yeb ki nekkon ci machine ba ngeen mon ñoo deg di madame cisse ki nekkon ci waxu kay bi sen mbokk sa job kayel li ci rafet ci yalla la lepp li ci nek ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko moñale njumte kon wa salamu alaykum wa rahmatullahi taala وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم

évangile tay ci fukeru di wer ak juroom ñaar ci atu jangu matthieu musselma apoter bindkat diñu ko jotali ci terem sar fukak ñet aya ñen fukak ñent ne yesu aduna ndiran ma ci libatu ne len nguru aljana nirona ak alal jeñu ne bon ci bir tol ben nit gis ko nabat ko mu am ci banex te dem jaay lamu amone lepp ndax meuna jënd tol ba batu yalla batu borom bi batu deug gi ku wedi deug gi wedi yalla ku wedi tere bi wedi yalla sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu sunu borom Jesus Christ donna sanni ay natal yi rafet ay baat yi andak ay mandarga yi aduna te nit ñi ñep mëna xam te ñu mëna leena teki mën leena firi ci anam yu bari libatu yi genn ci gemiñu sunu borom Yesu Christ sude ben yon la sax ken manu leena fatte muk batu alal man na nek ay yef yi ño japp ni alal man na nek lifin bu am jeriñ ci sama aada ak ciosan man na don luma fonk ma diko xol ni alal man na don xaliss amone ci jamono ci gannaaw bakari denchu kayu amulon ay nit don tan bereb ngir dench sen alal mu amon ay nit ñu ron gas ci souf def pax ndax dench sen xaliss ba ci sen ba ci tol ya sax nit da na fa neub alalam xolal alal bi nit neub ci bir tol mën na am boromam dee te ken xamu ci dara keneen ki ñëw liggéey ca tool ba moo koy gisi noonu la ko alal ja di feeñu bes nit ka gis ko nabaat ko nit ki lan la fas yéene waaw nit ku nekk ci dundinam mën naa def pexe pexe yu mag sax ndax jot li mu bëgg loolu mën naa am ci wàllu wu nekk te ci wàllu politique oote bi ñu ko jiite ñu ngi liggéey ngir jël ndam li
ay jurit yi def lepp ndax seeni dom am seeni lijaasa te nek ci kanam baña nek ci genga ngir sunu borom yesu christ ngourum yalla lu degula jafé waye nit warna def ken katanam ngir am ko te dundé ko ci deug deug kertien warna sété ngourum yalla ni alal gisut wurus khalis ak alalu aduna waw banex la ci nit ki gis lini day ci alal ci bir banexam demna jay lepp ngir li nit ki di choono du gacce yal moy alal bi gëna gën alal budul jeex alal budul yaxu alal budul xomaat ku am yal am nga lepp am nga dunda yesu neti ngurum aljana nirona itam ak jaay kat buy ut peme yu rafet bi mu gisse ben bu jafé ñepp mu dem jaay lamu amone lepp jende ko peme ba sumay mbokk yi ngam yalla ñi deglu ñaare lu lebatu bi dafa niro bi jitu ab teug buy ut peme yu rafet mu jeena gis bu jafé ñeuk mu jaay lamu amone jeene ko peme ba kile dafa melna ki ut banex kan mo dul ut banex waye ban banex nga ut ban banex nga ut yaayu xale yi ca martyr bu Luganda Antoine Henri Jeannette binaxi ban bané nga out binax ñi ñak xel banex bi deug dama ci def ñeeg bi gëna gën ndax bané budul jeex sama joko ak yalla ngir dund mbekté budul jeex

star band de Dakar bu na njay ma jigen ñu jël ko ci volume bi nga xamni mo am ajum nar am keledi am bu na njay ma jigen am l'Afrique ni carnacio am wali njay morceau bobu nak lañ ci jël dektal len ko dañuy demal ci benen 33 tours bu star band de Dakar ñi jouer li nak ñoo jé bi mais volume bi may bëgg dektal len ko rembisan marsek moko way waye mi ngi nek ci volume mariama bi ak sibouté ñi ci bëggal nak bay ibra gay ndoy ñu koy wax bagandoy v amadou diop momitam mi ngi ci ndioben modou tala diop mi ngi fofu ci ndioben wa ndioben yep ñi ngi len di nuyu babacar jang ak ablaye ba mën ma sunu grand plat lañuy tok fofu sama bitik kon jerejeuf babacar jang yak lay ba mune di la deglu rawati na nak musique demb bi ñu contane ci lol ndax morsay dafa am lu ñuy fatali bu fekke mono magit wayi neexna ci ni ngay commenter daf ñuy neex yeen tam ñu gëreem leen sante leen ci ni ngeen tamo RSI Radio Sénégal International di nuyu vie ba moy cherif fat saw madame ba ñu deglu kurambisan ak di marsek star band de Dakar.

jeul ngeen jeuf ci deglu bek and bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci ne ci tourama ke santam jaajeufal bu baax tanaxa nday nga xamne mo fété won ci national sank batay di leen dicter rek lepp li nga xamne mo rousé ci grand prix chef de l'état course épique mi ñi amal jamono ji ci ties dañ ci delu ci wat ci atal waye xam ngeen ne benen xew xew tay ji moy ne njitu rew mi mu ngi fa nga xamne rek mo di dekk bu tedd bo di Touba muy dem nak nim ko tamba defé sa ñuy jublu ci magal ziar ki nga xamne rek mo di khalife général mu fassiyene fa nek tay ak suba ci wajtaayu témé rek fanwé rek benélé